0: Al Ray GS, kay tagal kitang hinintay by Sponge Cola. Dagdagan nyo pa, at wala pang nagpapadala ng ano ha. Dagdagan nyo pa yung suggestion nyo, mga challenge nyo. Wala pa akong napipili. Hello kay Arlyn, good morning. At hello daw sa kanyang honey. Sino bang honey mo? Hello kay Angelo Velasco Layug. Driving, upuan daw para daw sa kora. Sabi ni Vin Gondran, DJ pwede yung, ano to? That Thing Called Love. Hindi, ipang ano tayo ngayon eh, pang throwback tayo ngayon eh. O kaya daw total Eclipse of the Heart. O i-comment nyo na lahat ng mga pasong challenge shoot nang tayo makapili na. So ngayon, meron pa lang You Got a Friend at saka Just Once. Gusto nyo mag-Just Once tayo ng ganito kaaga? Ha? Hindi ba ako nag-Just Once before? Kasi pag nag-Just Once na ako dati, tas mag-Just Once ako ulit ngayon, edi Just Twice na yon. Ay, che-che! Diba? Oh, ito naman. Si Wilson naman. Sabi ni Wilson, boom, tarat-tarat daw. Nakakainis. Hello sa aking nami-miss na tita all the way from Canada na si Tita Susan Yutok. Ayun ba? Yung vlogger akong tita, kala nyo? Follow nyo nga yan. Tita ko yan, vlogger yan.
1: At the local.
0: Oh, ano na? Morning has broken. Ano morning has broken? Para di ko alam yan. So ngayon, ang candidate pa lang so far, ano ha? You Got a Friend, Rainbow, at saka Just One.
1: Oh,
0: wala na kayong isasuggest. Zombie. Zombie sa umaga. Ay, O.A. At saka, wow, O.A. Totoy Bibo. Kapormal-formal lang ko, Totoy Bibo. Lo, ang formal ko kaya, tas ito Totoy Bibo nyo ko. Oh, eto pa. Pwede rin kayong mag-text sa akin, ha? Sige, ano ba ba? Smile in your... Smile in your heart. Oh, pa-request daw ng Lolas by SB19. My friend, today is Turnback Thursday. I cannot play SB19 today. Oh, dahil mga new songs ng SB19. Sige. Umagang kay Ganda. Oh, eto. Mukhang way. Umagang... Kinanta ko na ba Umagang kay Ganda? Oh, dali lang naman eh, di tuma-time check ang KG Boy. Oh, gusto nyo ba Umagang kay Ganda? Alam nyo, itong ginagawa ko, ano? Di ko lang alam kung may ibang DJ na nakakagawa nito na walang ka-practice-practice talaga at pinababanat nyo. Hello kay paring Jose Renel Galang Bermudo, the third seasons of love. Sabi ni Ralph, there's no easy way. Nanta ko na yan eh. John Derek Calianda, pare ko, ordinary song. Ordinary. Kinanta ko na bang ordinary song? Si Jam Velarde Dizon, Diary by Bread. I think hindi ko pa kinanta ang ano, Diary. O, tingnan natin. Parang hindi ko pa nakanta ang Diary. O, subukan na. Ay, hindi kinanta ko na ang Diary. Di ba? Diba? Ako mismo, hindi ko na maalala kung ano yung mga pinagkakakanta-kanta ko dito. Closer You and I. At least alam nyo na hindi ako nandaraya at talagang pag song challenge talaga ha. Hindi ko pinapractice-practice to mga to. O, ito na lang. Gino Padilla, since it's... It's a turn back Thursday today at di pa tayo nakapagpatugtog ng maraming OPM songs. Magpapakilig muna tayo ngayong umaga.

0: That song was brought to you by Healthy Milger May Pampanga with free delivery in Pampanga and Bulacan.
1: Bakit RiteMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
11: DJ Gandara saying yes to good vibes, inclusivity, and equality. Celebrate wins and embrace your beauty on Dare to Queer. Speak loud, live proud, dare to be you. Every Saturday, 3 p.m. to 6 p.m. only here on your number one good vibes station, GV99.1.
12: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
13: Ah, eh ako niag yung gawa nita.
12: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
14: Mas bilis banat kesa kayang apat.
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
17: Mal, kita mo bang nakikita ko?
18: Oo nga, kitang kita.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amboy.
0: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Be the best, be galing, be Meg.
6: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibes.
7: Huwag ka po maniwala dyan.
6: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time.
8: Your voice matters.
6: What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mga halagang bagay.
9: Any objection?
6: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
7: Oy, wait ha.
6: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up!
10: Walang take-out!
11: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: This song is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Sa mga ka-vibes nating busy sa trabaho, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo, natatapos ang mga task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay na, pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo nito, napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? The End, ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa Tanggal Plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The End ang ubong may plema. Carbosistant plus zinc is the generic name of Solmox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
1: We are GV 99.1.

It's 9:40 a.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron. Saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GB99.1, your Gay Vibes.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
9: Let's go, Lala!
8: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
13: Totoo naman ka vibes na practical naman tayong mga Pilipino. Lalo na ngayon, naramdam natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe at gamot. Pero minsan, kahit gusto mong makatipid, may kabaka pa rin kapag nagpapalit ng iniinom araw-araw. Kasi mas kampante kapag subok mo na at hiyang ka na sa iniinom mo.
14: Man, kita mo bang nakikita ko?
15: Oo nga!

0: Sa mga ka-vibes nating busy sa trabaho, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo, natatapos ang mga task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay na, pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo nito, napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? The End, ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa Tanggal Plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pa ang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The End, ang ubong may plema. Carbosistant plus zinc is the generic name of Solmox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
1: We are GV 99.1.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
3: I have headache. I have body pain. Pag-2, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
9: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal.
10: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, Bimeg.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ah.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ko?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
4: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
7: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: It's 1:40 p.m.
1: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
2: Kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme pakanan, delish cheese dough, a better pizza.
1: Kumusta mga ka-vibes? Minsan, hindi natin namamalayan, napapaniwala na lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakikita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan, napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin, mga ka-vibes ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nagkakatalo sa quality. Kapag ikaw o mahal mo sa buhay ang may sakit, syempre, gusto mo sigurado ka sa pinipili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maaasahan. Sa totoo lang mga ka-vibes, nakapunta ako mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha, mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery. Talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umaabot pa sa mahigit 50 tests at verifications sa proseso ng paggawa nito bago pa makarating sa butika. Doon ko na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. At hindi lang doon nagtatapos ha, mga ka-vibe. Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamins, may Unilab customer care pa rin kung may tanong o concern ka. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang. Kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa'yo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayon, pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pang araw-araw at kahit pa mga pampaganda, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa sa gamot iinumin ko. Kaya ang piliin, dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality.
2: GB99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GB99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GB99.1. This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Ka-Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: It's 4:20 p.m.
1: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
10: It's a belly friend.

0: It's 5:40 p.m.
1: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Kavibes, advertise!
10: Huh? Advertise?
9: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
11: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. BioJessic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng BioJessic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
14: Nanay, tita, lola, this is our time. DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuho sa tita nanay time. Dahil dito walang judgment, this is your safe space. Mga nakshis and kumare.
15: Tita Nanay Time with DJ Amir tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV99.1.
16: Mommy, ustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minom kami United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malinoing itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
7: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
19: It's Melly Francisco.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

And you're still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta naman ang mga ka-vibes natin dyan? Hey girl. Ako na naman ang inyong makakasama hanggang 9 o'clock po yan ng gabi. Of all the fun and games. Kaya medyo mahaba-haba na naman ang ating oras. At mga ka-vibes, medyo maulan na na naman. At alam nyo ba kanina, pumasok ako. Ang init-init. Tapos bandang nasa kaligitnaan na ako ng biyahe ko. Biglang umulan. At sinuot ko tuloy yung kapote ko. Pagkasuot ko, tumigil. Ay, pinaglolo ko tayo ng weather. Kaya kayo mga ka-vibes, kung kayo po ay lalabas, siguraduhin nyong magdala po tayo ng payong. Kasi kapag umulan, buhos talaga eh. Mababasa ka. Maging handa tayo araw-araw. At sana eh, tama na yung pag-ulan, no? Kasi kawawa po yung mga binabaha. Parang wala nang hindi na nag-i-improve. Lalo pang lumalalim. Lalo pang bumabaha. We're hot. Kaya naman ngayong Thursday, mga ka-vibes, i-play natin ang inyong mga throwback songs na favorite ninyo. Ako nang bahala sa inyo. Yung mga ganito, oh. Yan, yung ganyan. Yung mga why not. Ito, nauso to nung high school. Ay, hindi ako high school. Masyado yata akong matanda kung high school. Elementary. She's playing hard to get. Like shit doesn't stay. Elementary, usong-uso yan eh. Sa mass demo. Kayo ba ay nag-mass demo nung elementary kayo? Kasi sali-sali din ako dyan. Kasi alam mo ba yung isa pang sinasayaw doon?

0: Ang vibes, time check muna tayo. It is now 6:20 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Hatid sa inyo ng BioJessic.
1: Sakit ng ulo o lagnat? Dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
0: Vibes, ha? Bukas, nag-anong sa po ang Angeles City Information Office. Oh, hintayin nyo. Ano kayang inanas ang Angeles City Information? You know, bitinin ko kaya kayo.

Nag-announce na po ang Angeles City Information Office. Class suspension po, August 28, Friday. Cancel po ang mga klase. All public and private schools. At ayun o, all levels po yan. Face-to-face po ang ang walang paso. Dahil pa rin po yan sa weather na nararanasan po natin ngayon.

0: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan! Thank you for all the love, mga ka-vibes! 42 together years of good vibes and good music! This is GV99.1, your good vibes!
1: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, mibalik yung sakit mo ne.
2: Eh ako ni Ag yung kawan nita.
1: At yun na, in return of the comeback, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat ang pong miyabe abeng sakit.
3: Mas bilis banat kesa kayang apat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
8: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
12: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
13: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
14: Unilab quality yan!
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
17: It's rainy season. Warm up your day with your number one good vibe station, GV99.1.
18: Bakit right pad ang binibili mo?
19: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
20: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
21: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
19: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
22: Kailangan Rite Medicines, kailangan RiteMed.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
6: It's Melee Friends.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
8: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. Go!

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Bakit RitePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
11: Ako ni Agyong gawa nita.
10: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
12: Rexino Forte!
13: Mas bilis banat kesa kang apat.
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
17: Mahilagat sa buhay. We are Bini.

And you're still listening to GV99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Collection, ay maawis pag-usapan natin, gaano ka ba ka-toxic sa isang group? De, ito yung ang okay, ito yung ating tanong ngayong gabi. Ano yung mga sign? Ito, sign na naman tayo. Kahapon, napag-usapan natin mga ka-vibes, yung mga sign na, di ba nakalimutan ko na? Ano yung mga signs na ang company ay Filipino-owned? Kayo naman, ang pag-usapan natin ngayong gabi, ano yung signs na toxic ang isang group chat? Yung iba dito hindi po makaka-relate, lalo-lalo na yung mga nanay natin dyan. O, ibigay daan nyo muna sa amin ang topic natin ngayong gabi. Kung kayo po ay merong group chat din, ano nga ba yung mga signs? Toxic na ang isang group chat. I-text nyo na yan or tawagan nyo po ako sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na rin po aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. And sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. Sige, basahin ko muna inyong mga song requests. Siyempre, ang ipi-play muna natin ngayon, yung mga throwback music na favorite ninyo. Yun na muna yung ipa-priority natin. Ito, galing kay 5256 Albert here. Magandang gabi po. Pa-shoutout po sa driver namin na siya Jordani Garcia, birthday din po niya. Ayun, happy happy birthday kaya Jordani, kay Sir Jordani. Baka ano nga bang handa natin ngayon? Ano ba ang ipapakain mo ngayong tag-ulan? Masarap, gabi pa mo. Parang sarap yatang uminom-inom, magpainit. Kaya magpakain. Ay, magpakain ka. Ano nga ba yung handa mo ngayon? Yun na lang yung tanong ko, kasi gabing-gabi na eh. Ito, galing kay Mami Fines. Good evening po, DJ Clark. Pa-request ng WhatsApp. Shoutout to all Givinia, especially to you. Thank you. God bless you always from Mami Fines. Another texter from 7969. Good evening, DJ Clark. Paki-play nyo naman po ang Every Time by A1. Galing ito kay Gretchen ng Porac, Pampanga. And another texter from 4692. Good evening, DJ Clark. Pwede po bang mag-request ng Here in My Heart by Plus One? Salamat po. Sige po, hanapin ko ang inyong mga song request. At ulitin ko para sa mga kaka-tune in pa lang, my name is DJ Clark. At ang pag-uusapan po natin ngayong gabi, ano yung sign na toxic na ang isang group chat? Yung alam mong hindi na healthy ang group chat kapag imbis na good vibes, pagbukas mo pa lang ng messenger, kinakabahan ka na. May mga group chat na tahimik lang, may mga GC na puro memes lang, pero meron din GC na isang message lang, parang may meeting agad ang buong barangay. At syempre may mga GC na pang company lang. Eh, sama-sama na natin dyan. At kaya ang pag-uusapan natin ngayong gabi, ano yung sign na toxic ang isang group chat? Kapag may pinaringgan, may sin zone, may nag-send ng screenshot ng private conversation, o kapag may isang tao na laging nagiging topic kahit wala siya sa GC. Na-experience yun na ba yun, mga kabayos? Tapos, di ba ang sinasabi nila, kapag kapag may group chat kayong tatlo,
ibig sabihin may mga pinag-uusapan kayo. Ito galing kaya 7654 DJ Toxic ang GC kapag isang simpleng okay lang ang reply, may magtatanong agad kung galit ka. Hindi, 'di ba meron nga okay tapos that. Another texter from 3497. DJ, kapag may nag-leave sa GC tapos after 5 minutes, may bagong GC na ginawa para pag-usapan kung bakit siya nag-leave. Totoo to. Tapos merong matampuhin din. Ako, kilala ko to eh. Si DJ Dada. Matampuhin eh. Bigla na lang mag-leave sa GC. DJ Dada! Another texter from 1011. DJ, toxic na kapag may nag-screenshot ng usapan tapos ipinasa sa ibang GC, wala ng privacy. Ito, alam nyo, nangyari sa amin to. Mga 2 years ago, 3 years ago yata. Meron kaming GC. Pinag-uusapan siya, tapos ano lang. Tapos nabasa niya pala lahat, nagsumbong sa management. Nagkagulo lang naman ng slight. Kasi nabasa niya talagang buhay. Wala tayong gagawa dun. So, kapag nabuking na, huwag mo na i-deny. Yun na yun. Alam mo, ginawa ko. Ikwento ko lang, no? Sabi ko, wala na akong dapat ipaliwanag kasi nabasa nyo na lahat. At di rin ako magpapasorry sa mga sinabi ko. Gusto ko lang magpasorry kasi nasaktan siya. Yun na, tapos. Kasi kung may GC kayo, kung sino lang yung nandun, dun lang yung usapan. Kaya nga may group chats, lalo na private conversation yun eh. Pwede mo na ipapabasa doon sa pinag-uusapan na

0: At dahil dyan, it is now 8:18 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Hatid sa inyo ng Rex Sidol.
1: Sidol Forte, mas bilis banat sa apat.
2: Close to tears, remember someday it'll all be...
0: Ayun mga kabais, ako'y magbabalik maya-maya para ituloy natin ang ating pinag-uusapan ngayong gabi. Kung kayo po ay nasa labas, sobra pong traffic ngayon. Kung galing po kayong Balibago, papuntang Dau, expect nyo na po ang heavy traffic dahil kakatapos lang po ng ulan. Kung kayo naman po galing ng Dau, from Dau to Angeles, same lang din po. Traffic pa rin po. O, anong nangyayari ngayon? 8 o'clock na, bakit traffic pa rin? Hindi naman sweldo eh. Hindi naman, sino ba nagsisweldo ng 27? Wala naman.
2: It was me and you, cause we are gonna be.
0: Diba, napaisip tuloy ako, meron ba nagsisweldo ng 27? Oh, wala naman eh. Merong every Friday may nagsisweldo. Merong 5.20, may 15.30, may 10.25. Pero yung 27, parang wala naman yata eh. So anyway, magbabalik tayo maya-maya. And once again, my name is DJ Clark.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, Bimeg.
3: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message to our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.
4: This song is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa abat.

And you're still listening to GB99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, ayan mga vibes, ituloy po natin ang topic natin ngayong gabi. Ano yung mga sign na toxic na ang isang group chat? Sige, basahin ko muna yung mga text messages at pwede nyo pa rin po ihabol. Dahil 8:49 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Meron pa tayo 11 minutes. Ito muna. Galing kaya 5:459. DJ, kapag may nag-delete ng message, tapos lahat, ano yun? Mas tuloy-tuloy nagiging issue. Kapag wala pa nagsisin sa kasama sa group chat, ang gagawin mo, i-unsend mo nun. Kasi nga magtatanungan yun. Ano yun? Ano naman yun? May mga ganun, mga kabays, hindi nyo. May ganun. Ito, another texter from 1112. DJ, dati masaya naman kami sa group chat. Puro tawanan, asaran, memes at kwentuhan hanggang madaling araw. Pero DJ, nagbago siya. May mga jokes na hindi na nakakatawa. May mga parinig na alam mong para sa'yo pero walang gustong magsabi ng direkta. May mga messages din na kailangan mong basahin ng ilang beses para malaman mo kung may tinatamaan ba. Hanggang sa dumating yung point na yon, DJ, bago ko buksan ng GC, kinakabahan na ako. Doon ko na-realize na toxic na pala kapag ang isang lugar na dating nagpapasaya sa'yo, siya na ngayon ang dahilan kung bakit gusto mo na lang manahimik. Hindi naman na ako umalis dahil galit ako, DJ . Pero napagod lang akong laging nag-iingat sa mga kailangan kong sabihin. Napagod akong magpanggap na hindi ako nasasaktan sa mga bagay na alam naman nilang tungkol sa akin. Kaya minsan, mas pinili ko na lang mag-mute. Hindi para iwasan sila, kung hindi para marinig ko naman ulit ng ang katahimikan. Kasi kapag ang isang group chat, mas nagbibigay ng stress kesa sa good vibes, DJ. Baka panahon ng tanungin ang sarili mo kung kailangan mo pa bang magstay doon. Maraming salamat po. Minsan yung mga group chat na yan, dyan din tayo, hindi makatulog, kakaisip, para sa akin ba yung sinasabi nila? Para sa akin ba yung mga pinaparinig nila? Yung mga tinetext at mga message nila sa isang group chat? Minsan mapapatanong ka na lang kasi alam mong ikaw naman talagang pinapatamaan. Kaya mga ganong group chat, kailangan nyo na rin i-live. Kasi ang hirap na pinagkakaisahan ka ng isang circle mo. And another texter. Galing kaya 6151. DJ, alam mong toxic na isang group chat kapag hindi ka na comfortable maging sa sarili mo. Yung tipong DJ, bawat message mo kailangan mong pag-isipan. Baka may ma-misinterpret, baka may ma-offend. Baka may mga mag-screenshot at mapunta sa ibang usapan pa. Nakakapagod din palang pakiramdam na kasama mo sila sa GC pero hindi mo alam kung safe ka ba talaga sa kanila. Minsan may mga biro or may magbibiro tungkol sa'yo at tatawa ka na lang kahit nasaktan ka. May mga magpaparinig tapos sasabihin, joke lang naman. At dahil ayaw mo magkaroon ng issue, mananahimik ka na lang, DJ. Hanggang sa siguro unti-unti na lang din hindi ako nagre-reply. Hindi dahil wala akong pakialam, DJ. Kung hindi dahil napagod kang magpaliwanag ng sarili mo. Kapag, kasi DJ, kapag kailangan mong bawasan ng sarili mo para lang hindi maging issue sa isang group chat, baka hindi na talaga healthy ang lugar na yon para sa'yo. Ang hirap din sa isang group chat, yung parang, tawag dito,
lagi naman din kayo magkakasakasama. Bakit hindi mo direktang sabihin na may issue ka pala? Bakit kailangan mo pa rin magparinig sa group chat ninyo? Ikaw ba ay nanghihingi ng simpatya? O kumukuha ka ng sarili mong grupo para pagkaisahan yung isa mong kaibigan? Eh, maaga nun mga kababes, ha? Yung tipong gagawa ka ng majority mo para lang siraan yung isang tao. Para lang pagkaisahan siya. Para lang ipagdiktigan yung mali niya. Pwede nyo naman kasi kausapin ng direkta. Eh, huwag ka lang gagawa ng majority mo. Kung may issue sa sayo lang yun. Huwag kang mandadamay ng ibang kaibigan.

galing kay 3345. Good evening, DJ Clark. Pa-request ng Smile in Your Heart ni Ariel Rivera. Galing to kay Ma'am Milagro Soriano Paho. Ay, mga kabay, series now 8:55 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Bago po tayo magtapos, isang paalala lang naman. Hindi lahat ng group chat na matagal mo nang kasama kailangan mong tiisin kung puro stress na lang yung dala niya sa'yo. Okay lang mag-mute ka muna. Okay lang na umiwas ka muna sa kanila. At kung kailangan, okay lang din na lumayo ka. Kung pati yung mental health mo ay nadadamay na. Hindi naman ibig sabihin na galit ka sa kanila eh. Minsan gusto mo lang din protektahan yung peace of mind mo. Ang group chat dapat nagbibigay ng good vibes yan. Hindi nagdadagdag sa stress mo. Guys, kailangan ko na magpaalam. Abangan niyo po ako every Tuesday and Thursday from 6 p.m. to 9 p.m. sa programang Good Vibes Connection.

0: It's 9 PM.
1: This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your Gay Vibes.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
9: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
10: BN ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end ang ubong may plema. Carbosystin plus zinc is the generic name of Sonox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: You are currently listening to GV99.1.
13: Your good vibes.
14: Bakit Right Med ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
16: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
18: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
19: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
22: It's Melly from

0: sa buong Pilipinas, 6:31 ng umaga. O, kala nyo wala ako, no? Akala nyo lang yon.
1: I can say.
0: Eh, kayo naman ba, Biyernes sa Biyernes may mag-absent tayo? Dito naman ako. Galit nga lang, di ba? Uy, pero apaka-weird ng ulan ngayon, ha? Kanina kasing nagising ho ako ng mga alas dos or alas tres ho ng madaling araw. Katahi-tahimik ho ng labas ng aking kwarto. Eh, nung papaalis na ako, at mga alas cinco, tama no, bigla buhos ng ulan. Grabe. Now let's jump into the flame. Kasalukuyan, naglabas ng heavy rainfall warning number 1. Ito hong, ano daw dito? Itong Regional Weather Forecasting Center ng Pag-asa. So kasalukuyan po, nasa yellow alert o yellow heavy rainfall warning ang bahagi ng Zambales, particular po sa Botolan, San Marcelino, Cabagan, Iba, Palawig, Castillejos, San Antonio, San Felipe, San Narciso, Subic at Olongapo. Sa Bataan, Morong, Hermosa, Bagak, Dinalupihan, Samal at saka Urani. Dito sa Pampanga, Santa Rita, Bacolor, Porac, Lubao, Florida Blanca, San Fernando, Guagua, Angeles City, Mabalacat, Macabebe, Masantol, Sasmuan, Minalin, Santo Tomas, San Simon, Apalit, San Luis, Mexico at Santa Ana. Sa Tarlac, Bamban, Capas, San Jose, Mayantok, Santa Ignacia at Bulacan, sa Kalumpit, Hagonoy. Ito ho'y, anong tawag dito? Inilabas ho ito kahapon, no? At 5 p.m. So, parang ngayon talaga natin damang-dama, no? Itong lakas ho ng ulan. Bigat eh, di ba? Grabe. Pero ganun pa man, kahapon din ho ay nagsuspindi na ng face-to-face classes ang Angeles City sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Ay kung araw na ito ha, dahil pa rin ho sa masamang panahon. So sana lang may nga bitin-bitin po kayo pong at least King Angeles City. Ne? O yan ho yung announcement ho ng Angeles City Local Government. For your guidance, okay? At sa mga local governments po na nais magbigay ng kanilang mga official suspension of classes, bukas na bukas po ang atin hong programa for that, ne? Pwede kayo pong magpara lang official kay Ken announcement. Bantay announce tayo po ka rin kaya katang memalen, okay? For now, mga ka-vibes, pwede ho kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa 0967-069-5768-4090-851-6446. And by the way ha, sa City of San Fernando naman, kahapon pa ho ito, ano? Yung nilabas na ho nilang advisory, yung 3-day suspension of face-to-face classes and shift to alternative learning modes as ordered by Mayor Vilma Balye-Caluwag. So, nung isang araw pa ho siya nagsuspinde ng face-to-face classes across all levels in public and private schools in the city of San Fernando mula ho kahapon hanggang bukas, no? August 27 to 29. Dahil daw sa latest forecast ng Pag-asa, inaasahan nga daw itong mga pag-uulan, ano? So inunahan na ho ni Mayora Vilma Caluwag, okay? Sige. Again, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Lalo nung may mga report kayo dyan, ha? Ipadala nyo sa amin, baka sakaling mapabilis natin ho yung inyong paglapit ho ng tulong, anything na nais yung maipabatid sa mga kinauukulan, ha? Let us know. Nandito ho ang GV99.1 News Team upang matulungan ho kayo, alright? Mga ka-vibes! 6:36 na ng umaga, music to make you feel good on this rainy Friday morning.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
6: It's Mele Francisco.

0: Gettin' Good Vibes and Headlines. Here are the morning roundups on a spa on 647 Nang Umaga. Join me live on Facebook. Pwede ho kayong manood ng programa sa facebook.com/GV991. Now na! Ano pa ginagawa? Huwag na ba pagtumpik-tumpik pa? Kahit maulan, kailangan ho ay dire-diretso pa rin ho tayo lalo nung may mga paso kayo, ano? Unlike dun sa mga batang sinuspindihan na ng kanilang mga in-person classes. Pero grabe talaga itong buhos. In a matter of an hour siguro, mula nung lumabas ako ng bahay namin. Kasi when I was already, ano tawag dito? Preparing for work kanina, siguro mga alas 4 yun or 4:30, biglang lakas ng ulan. Eh habang nung nagising ako ng 2:30 yato o alas 3, wala naman, di ba? Napakatahimik. Tapos biglang buhos. And then paglabas ko, medyo bas talagang ano na, may mga lugar na mataas na yung ano, yung tubig. Hindi naman baha, no? Mataas lang ng konti. Siguro dahil sa dami ng binagsak na tubig ulan. Diba? Tama nga talamsikano po rin sakin. Kaya katas na nindano. Kaya naman albugta. Kayo nga yung mag-update nga sa akin sa inyong mga lugar-lugar. Diyan yung kuping update. Mag-report kuping ka na ako. Kumusta ako po ngayon? 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Basta ang confirmed na walang pasok for in-person classes. At least, Kenny pong dembalo ko po na eh. Kenny pong Angeles, magsuspende na po. Mayor Vilma po keng San Fernando niyang napon, no? Magsuspend ya mo naman. It's a 3-day suspension. So, ulitin ho natin, no? Yung mga lugar na nag-suspend din ho ng in-person classes ngayong araw po na ito, August 28. Nakiramdam! Suspended po ang in-person classes sa Angeles City. No face-to-face classes po. Apalit, no face-to-face classes particular sa Fausto Gonzalez Shoco, MS, Paligi ES, Sampaga ES, Sampaloc ES, Sampaga NHS, Actec at Vision Academy. Ganun na rin po sa San Fernando, Santo Tomas, Minalin, Mexico, San Simon, pwera na lang po sa Concepcion Integrated School. At sa Makabebe, all levels, public and private, suspendido po ang pasok ngayong araw ho ng Friday. Sige! Mga ka-vibes, say good morning to me on Facebook. Maka-live ta na po, ne? facebook.com/GV991. Sana ho hindi ho kayo masyadong apektado ho ng pag-uulan na naman ho na ito. Expect ho natin talagang mga binabaha talaga, babahain na naman kung tuloy-tuloy na naman itong pag-uulan. Hanggaman mo alamang bagyo, ne? Alamang bagyo eh, di ba? Sige, atin ho munang bibisitahin ang lagay ng panahon mula ho sa Pag-asa. As of 3 a.m. today, wala man tayong bagyo pero meron ho tayong LPA o yung low pressure area. Estimated based on all available data at 720 km east ng Itbayat, Batanes. Meron din ho tayong southwest monsoon naman na nakakaapekto sa Luzon at Visayas. With that, we're expecting monsoon rains over Zambales and Bataan dahil ho sa southwest monsoon na magdudulot din po ng occasional rain sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Antique. Magdudulot din po ang southwest monsoon ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa nalalabing bahagi po ng Luzon at ng Visayas at partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa Mindanao. Oras sa buong Pilipinas, 6:51 na ho ng umaga. Meron din tayong binibit-bit ngayon na lagay ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ang balita ho natin, Mukhang medyo mikabyustang bagya. Most likely by next week. Mukhang bababa daw, ano? Mukha pa lang ha, hindi pa tayo sigurado. Estimation pa lang ito. Dahil daw sa world market, bumababa yung presyo ng mga produktong petrolyo. So far, from August 24 to 26, oil prices have dropped by the following amounts. Diesel, 3.50 per liter ang decrease. Gasoline, 1.10 per liter. At ang kerosene, 3.50 per liter ang ibinaba. Dito ho sa Pilipinas, dalawa na hong magkakasunod ho na linggo yung price hike ho natin, eh no? So, hopefully, by next week, medyo makahinga-hinga naman ho tayo. Oh, 6:53 na, mga ka-vibes. Oras na para sa ating instant shoutout. Magandang morning, kaya ti Riza Gamboa, good morning. May maglinis na ako pa mo na po, Nyeni Albugan na naman. Ganun kabilis, kumusta yung level na ning danumking kaya kayo, Ate Riza? Hello to Aldrin Eliseo Janello. Sabi niya, good morning idol, ingat po. At sa pang-uwi, pag-uwi mamaya malakas ang ulan. Oo, hindi. Actually, kaninang papunta pa lang ako, zero visibility ne. Uling keng sikana ning uran. It was zero visibility. And my wiper can catch up with the rainfall. Balo mo, hanggang mabilis ning kakong wiper, diba? Yung ka-wipe na ganun, buhos na naman ng ulan na malakas. Diba? So dapat talaga ingat-ingat tayo, no? Dapat kung kailan ganito ka tindi ang pag-uulan, lalo kung medyo nahihirapan kayo sa visual ng sakyan ninyo, yun na po pakabilis, no? All the more reason for you to slow down a bit. Baling ma-traffic, baling nga kagad miras, basta mo ligtas ka, ne? At sa lahat ho ng mga TNBS drivers, mga kasama ni paring Aldrin, shoutout kay Paolo Bibar. Maganda umaga, ingat po kayo. Hello kay Jeng Malyari, ana sobra si Kanuran, Kilub Clark, keep safe everyone. Hello kay Nani Pines Jackie, nanano ka Clark ka paring Jeng? Arakaranan mo nga cho Clark. Hello kay Nanay Pines, God bless you too. Kay Ma'am Aida Caranoo, kay Gianna Mirela Zapata, kay Arnel Capulso, good morning. Kay Mary Jane Agkawili David, kay Eugene, Jane, Kim, Kenny Bubbles at Kurt ng Purok Dos, Barangay Pampang, na lagi hong nakikinig sa ating programa, Maya Payabak po. Sabi ni 3345, good morning kay Easy Boy, kagabi pa malakas ang ulan, hanggang ngayon po sa Barangay Lakandula, Dau, Mabalacat, Pampanga. Maganda umaga kay 9814. Good morning, Sir KG. Suspended po in klase Keti Magalang o levels public and private. Kasalukuyan pong mumuran niya ni. Iba't yan kang Sir Elmer Mercado. Mismo pong MDRRMO na ning Magalang. O yan. Karing tao Magalang, as per your local government, kaya tamo pong makiramdam ining Sir Elmer. Keng kanong Magalang, suspended na rin po kanu in klase o levels public and private. Sigurado to, Sir Elmer, ha? Sabagay, from the LGU ka naman mismo, no? Ayan po. Suspended in klase Magalang o levels public and private. Anang Sir Elmer Mercado, MDRRMO na ning Magalang, Pampanga. Salamat, thank you for that information. And again, to all of those who are listening from the local government units, nung ating pong suspension karing kaya kayong lugar, pwede pong iparalan kaya kami, ne? I-bag-send kayo pong message kaya kaming Facebook page o kaya mag-email kayo po yourdriveradio@gmail.com. Banta, medyo official naman po na yung suspension. Okay? Hello din kay 6469. Good morning po, DJ Happy Fiesta, Fortuneville, San Agustin, Arok. Ing tao yung mabasa, mamasa-masa, masabaw ang handa sa fiesta. Happy fiesta sa inyo dyan sa San Agustin, eh. Hello to Aw, oh, TNVS pala nga pala itong si Paring Jeng. Mimingat ka, Paring Jeng, karanon yung rugong magbiyahe, ne? Hello kay Trina, Aiko Santos, Maya Payabak, greet ko po saan, happy fiesta po, San Agustin, SFP, Viva, Apo, San Agustin, stay safe mga kabalen, lalo na habagat season again, wapin Trina, nanong tauta today, pag nilaga tamo, magsopas. Hello kay Mary Jane at sa kanyang BFF na si Shirley Doliente Flores. Birthday daw niya ngayon. Oh, isang mabasang birthday sa iyo at sa lahat ng nagbo-birthday today. At isasabay ko na yung birthday greeting ko para sa aming senior fellow sa aming samahan sa Pampanga Business Circle. One of the most respected business leaders at isa ho sa mga tinitingala namin, isa ho sa mga tinuturing ho namin itong mentor pagdating ho sa public service, lalo-lalo na, at sa pagnenegosyo. Kung kilala ho ninyo siya, ipakisendan ho ninyo ng mensahe at batiin ho ninyo ng happy birthday. Ito hong si Sir Rene Romero. It's his birthday today. Happy birthday, Sir Rene. We love you. At ang aming panalangin sa lahat ho ng mga nagbo-birthday ngayong araw na ito, naway pagkalooban ho kayo ng pong may kapal, ng iba yung kalakasan ng pag-iisip, pangangatawan, at naway makatanggap kayo ng napakaraming mga regalo at napakaraming mga good news sa iyong buhay. Bigyan ho sana kayo ng kapayapaan. Bigyan ho sana kayo ng marami pang kayamanan. And may it overflow that you'll be able to share it as well to other people. Amen. 6:58 ang oras sa buong Pilipinas. Maganda umaga kay Benjo Trinidad. Good morning po. God bless you. Ingat. Kayo rin po ha. Maraming salamat. Oh, sige. 6:59 na. Balitaan na ho tayo, ha?
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Senator Lauren Legarda nagpatuloy sa kanyang medical leave hanggang September 2 dahil sa karamdaman.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Vice President Sara Duterte hinamo ng prosecution na patunayan ang mga akusasyon sa impeachment trial kung may ebidensya.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Korte Suprema tuluyang binasura ang second placer rule sa lokal na halalan at hindi napapayagang humalili ang pumangalawa sa kandidatong diskwalipikado.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: At DSWD humingi ng dagdag na pondo sa DBM para mapunan ang Quick Response Fund dahil sa sunod-sunod na bagyo at habagat.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Nagpatuloy sa medical leave si Senator Lauren Legarda hanggang September 2 dahil sa kanyang kalagayan sa kalusugan. Ayon kay Senate President Win Gatchalian kahapon, personal na ipinaalam ni Legarda sa kanyang estado ng kanyang kalusugan. Hindi rin umano tinatanggap ni Legarda ang kanyang sweldo bilang senador habang siya ay naka-medical leave. Ayon kay Gatchalian, kapareho ito ng ginagawa sa mga mambabatas na hindi nakakapaglingkod dahil sa pagkakaditine o iba pang dahilan. Noong August 2, lumipad patungong France si Legarda matapos niyang harapin kasama ang kanyang anak na si Representative Leandro Leviste ang investigasyon ng Office of the Ombudsman. Kaugnay ito ng reklamong plunder at graft na umabot umano sa 10 bilyong piso. Sa ngayon, wala pa rin tiyak na petsa ang Senado sa pagbabalik ni Legarda sa Pilipinas.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Hinamo ni Vice President Sara Duterte ang kampo ng prosekusyon na maglatag ng matibay na ebidensya sa kasong impeachment sa halip na umasa sa mga personal na banat at insulto. Sa kayang pahayag, iginiit ni Duterte na dapat nakabatay sa mga konkretong patunay ang mga alegasyon laban sa kanya. Kinwasyon ni Duterte ang mga personal na puna ng prosekusyon kabilang ang pagtawag sa kanya bilang mastermind ng scam at brat. Ayon sa Vice Presidente, hindi sapat ang mga bansag o pag-atake sa kanyang pagkatao para mapatunayan ang mga paratang sa impeachment case. Samantala, nanawagan naman si Presiding Officer Francis Chis Escudero sa mga Senator Judge na manatiling impartial sa pagdinig ng kaso. Binigyan din ni Escudero ang pagsunod sa Rule 18 upang maiwasan ang tinatawag na trial by publicity habang nagpapatuloy ang paglilitis. Sa panig naman ng Malacanang, iginit nitong may pinagbatayang ebidensya ang mga paratang laban sa Vice Presidente. Ayon sa palasyo, kabilang sa pinagbatayan ang mga testimonya at iba pang impormasyong nailahad sa mga pagdinig sa Senado. Pahayag naman ng bise, mas dapat umanong pagtuunan ng atensyon ang mga suliraning direktang nararanasan ng mga Pilipino gaya ng baha at kahirapan. Samantala, hinimok din ng Malacanang na igalang ang prosesong itinakda ng konstitusyon at harapin ang mga alegasyon laban sa kanyang tanggapan. The morning, tuluyang inabandona ng Korte Suprema ang second place rule sa mga lokal na halalan matapos panindigan ng hukuman ang nauna nitong desisyon. Sa ilalim ng naturang patakaran, maaring maupo ang kandidatong pumangalawa kapag nadiskwalipika ang nanalong kandidato. Tinanggihan naman ng Supreme Court en banc ang motion for reconsideration ni Datu Pax Ali Mangudadatu. Sa desisyon, nilinaw ng hukuman na walang batas sa nagbibigay ng karapatan sa second placer na direktang humalili sa diskwalipikadong nagwagi sa lokal na halalan. Sa halip, dapat sundin ang itinakda ng Local Government Code sa pagpuno ng nakabakanting posisyon. Ayon sa Supreme Court, kapag nabakante ang posisyon ng governor dahil sa disqualification, susundin ang prosesong paghalili na itinakda ng Local Government Code kabilang ang pag-akyat ng vice governor sa pwesto. Ipinaliwanag din ng hukuman na ang naturang rule ay para sa mga lokal na halalan at maaaring maging relevant sa mga kasong nakabinbin. Sa desisyon, nilinaw ng Supreme Court na walang batas na nagtatakda na otomatikong humalili ang kandidatong pumangalawa kapag na-disqualify ang nanalong kandidato. Humingi ang Department of Social Welfare and Development ng dagdag na pondo sa Department of Budget and Management para mapuna ng Quick Response Fund ng kagawaran. Kasunod ito ng magkakasunod na bagyo at matinding pag-ulan na dulot ng habagat na nakaapekto sa ilang bahagi ng bansa. Patuloy namang namamahagi ang DSWD ng relief goods sa mga apektadong lugar habang muling pinupuno ang mga bodega nito. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, meron pang mahigit 3.7 family food packs na naka-preposition sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa huling ulat, nasa 1.9 million food packs na ang naipamahagi ng kagawaran, kasama ang libo-libong non-food items at ready-to-eat foods. Umabot naman sa mahigit 7 milyong individual ang nakatanggap ng tulong matapos maapektuhan ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Samantala, nananatiling bukas ang humigit-kumulang 346 evacuation centers para sa mga pamilyang kailangan lumikas. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang mapabilis ang paghatid ng ayuda sa residenteng naapektuhan ng kalamidad. The morning, oras 7:05 ng umaga. At yan po ang ating unang batch ng headlines today. Magandang umaga sa aking lola, si Lola Amelia Magdoto, who's listening right now and watching. Morning nga po, may kalmusal na ka. Hello kay Randy Malonzo, happy anniversary daw sa Phi Beta Rho Confraternity Angeles City Council ngayong August 28. Oy, congratulations sa inyo ha. Magandang umaga kay 3345, KG Boy, kagabi malakas ang ulan kaya banda Samson Village, lokal mabalakat Kapilya, medyo mataas ang tubig, pagsamba daw niya. Nako, pagsamba daw niya. Sabi ni Milagros to, no. Oy, ingat-ingat ho kayo. Ha? Introduce myself as Lo. She said, "You're a liar." I said, "I got it." Oh, mga ka-vibes. Oras natin, 7:06 na. Time check brought to you by Pag-ibig Fund. Magbabalik po ang The Morning Roundup dito lang sa GV99.1 at GVM792. Naglilingkod sa bayan.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, Mangka Vibes! Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: We got a vibes and a headline. Here are the morning roundup. So oras po na 7:48 na umaga. Isang maulang umaga at that. At ngayon ho'y araw ho ng Friday. And because it's Friday, kahit ang lakas ng ulan. Tuloy na tuloy pa rin po ang Legal Vibes later at 8 a.m. kasama si Attorney Will Rivera. Sigurado na ako dyan. Dito na siya. Mga ka-vibes, order from any branch of Del Chito Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow them on Facebook, Del Chito Pizza, for updates. Mga ka-vibes, send in some love, especially this rainy day. Mapabati ninyo, padala nyo na ha. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Hindi pa tayo sigurado kung talaga ba na by next week eh magbababa daw ang presyo ng mga produktong petrolyo. But the clear thing is, according to Malacanang, the government has not yet discussed a fuel subsidy for private motorists amid another fuel price hike. Alam mo, ito yung lagi kong pinapaalala ha. Andyan yung kapangyarihan ng presidente to suspend the collection of excise tax on gasoline, particular on gasoline and diesel. Na hanggang ngayon, ayaw pa rin ng Malacanang ipatupad. In the first place, they were the ones who asked for this. Pinatupad nila to on kerosene and LPG. Pero itong kinakailangan, directing kailangan po ng atin hong mga mamamayan, para matulungan naman sila, no, dito ho sa presyo ng mga produktong petrolyo on gas and diesel. E hanggang ngayon, pinagkakait pa rin ho sa taong bayan. Ano na ho bang balak natin dito? Hindi ho ba? Yung mga nabibigyan ng fuel subsidy, mga public transportation. May mga private din naman po na kinakailangan din po ito. Di ba? Yung pang araw-araw natin na ginagamit na hindi ka makakarating, yung mga iba hindi makakarating sa kanilang mga trabaho, hindi sila magdadala ng sarili ho nilang mga sasakyan or highly dependent. Yung mga iba naman, pagdating naman ho sa logistics, di ba? How to get the raw materials, paano ma-deliver yung kanilang mga goods, affected din ho sila, di ba? 7:51 ang oras sa buong Pilipinas. Ngayon, kung mag-suspend ng collection ng sa excise tax ng gasoline at diesel, at least lahat nakikinabang, di ba? Hindi lang yung iilan, di ba? Lahat naman ho tayo, danas ho natin ng taas presyo. Tama? Mga ka-vibes, naka-live na ho tayo. Join me on Facebook Live, facebook.com/GV991. Bukod dun sa nabanggit natin kanina na si Senator Loren Legarda, who's out of the country because of a medical leave na hindi daw tumatanggap ng kanyang salary. Ayon ho kay Senate President Sherwin Gatchalian, may apat ho na senador who stopped receiving their salaries as they remain absent from plenary sessions of the Senate and the ongoing impeachment of the Vice President. Ito ho ay, again, sabi ko nga, bukod kay Senator Loren Legarda, mukhang yung mga nakadetain, hindi rin ho tumatanggap ng kanilang sahod. Na dapat lamang, di ba? Dapat lang. Yung mga obrero nga natin, no work, no pay. Sa Maynila nga, yung taas dapat sa minimum wage, hindi pa matuloy-tuloy dahil may nag-file ho ng kaso. May gulay. Mangyayari. Ay, i-update nyo nga ako sa mga lugar-lugar ho ninyo kung kamusta ho yung inyong pag-uulan dyan at saka kung may mga bahaba dyan sa inyong mga lugar. Maganda umaga kay paring Keith Ryan Figueroa. Sabi niya, good morning pare ko, sobra sika na naman ng uran, tabalo keng gobyerno tamu, teda pala ko yung excise tax keng gasa yan, ilang manakit. Alam nyo, etong sususpend ng collection ng excise tax, suspension lang naman ang inihingi natin. We are not talking about a permanent removal of the collection of the excise tax. Kabang matas siya pa yung presyo. Diba? So, panyo na kami man po. Diba? Kabang matas siya yung presyo. E di pag bumaba na yung presyo, diba? E di balik yung implementation. Ngayon lang ang hinihingi natin eh. This is temporary. Di ba pwede yun? Di ba? Ay, nako. Oh, sige. Naging usap-usapin din ah. Itong Philippine Gaming Amusement o Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Yung pag-fine nila sa isang gambling firm na 1 million dahil for sponsoring celebrity influencer Ivana Alawi's giveaway ng 100 na mga cellphone. Naging usap-usapin nyo. Alam mo, yung iba sa inyo eh, sumali din dito, di ba? Yung mga tanggap parang cellphone, dami nun ha. At hindi kasi sila nag-secure ng necessary approval sa promotion na ito. Kaya daw pinatawa ng 1 million pesos na fine. Pero alam mo, for an online gambling firm, parang hindi ganun kalaki yung 1 million eh, di ba? PAGCOR chairperson Alejandro Tenco said the agency had penalized the firm, which he did not name, and warned that further violations could lead to suspension or cancellation of its gaming license. Pero ang tanong ni Kamanggagawa Party's representative Eli San Fernando, di ba ano naman daw yung mga influencer na nagpo-promote ng sugal? Nabanggit nga niya itong si Ivana Alawi. Di ba? Bakit daw siya hindi daw fina-fine ang mga influencer? Sa inyo bang pananaw, dapat bang i-fine din ang mga influencer na nagpo-promote ng online sugal? Sa ganang akin ha, this might be an unpopular opinion. Doon sa ginawa nitong si Ivana, or yung mga ibang influencer no na kasalukuyan ay nagpo-promote ng sugal. Ang problema kasi, 'di ba? Hindi ho illegal yung kanilang ginagawa. 'Di ba? Hindi man po illegal. Ako kasi doon ako madalas sa technical, no. Now if we say this is causing a lot of problems. Kaya nga nandun yung ating mga mababatas to do something about it. Diba? Kung sa tingin nyo nagiging social stigma or social problem na itong pagsusugal online, then why not, you know, draft a bill against it? Diba? Kasi, trabaho ng mga influencer, sila talaga nagpo-promote ng kung ano-ano. Yun ang alang, diba? Hindi naman natin pwedeng sabihin na, hindi, masama kang tao, mali ang ginagawa mo dahil nagpo-promote ka ng ganito, ganyan, di ba? For me kasi, again, causality is complex. Causality is complex, okay? Andun na ho yung mga gambling firm, di ba? Kung sa tingin ho ninyo, nagiging problema at hindi na ipapatupad na maayos ang PAGCOR, edi, pagbawalan nyo na yung pag-ooperate ng mga online gambling platform, 'di ba? Influencer ang ating na pagiinitan. Okay? Ako personally hindi ho ako naglalaro ng online gambling. At saka ayaw kong subukan, 'di ba? Ayaw kong subukan. There was once napagkwentuhan namin ng isang kaibigan ko. 'Yun ang naging problema nila ng ilan sa mga empleyado daw niya. Marakal melulong. At dahil nalulong sila sa online gambling, yung mga dating hindi gumagawa ng kabulastugan, gumagawa na ng kabulastugan ngayon. Di ba? So, natanggal sa kanilang mga pwesto. Kasi easy access eh. Compared to the traditional gambling that you do in the casinos, right? Any kasi easy access, di ba? But sa tika cellphone, tika internet, makapag-gamble ka. Right? Probably that's gonna be our tortang tanong, but I want to hear your opinion about this. Kailangan din mong panagutin yung mga influencers na nagpo-promote ng online sugal. Let's have a healthy conversation about this. 7:57 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibe. Kasi baka mamaya, you know, you have a point and I would like to hear your point. Potangas, masantinging punto yung kanako. Eh? 7:57, maganda umaga sa mga nanonood na sa ating programa. Once again, we're live, ha? Facebook.com/GV991. Sisimulan ko yung instant shoutout natin after ng ating balitaan. Dahil abutan na naman tayo ng oras, eh. The morning round of headlines. Ama ng estudyanteng sangkot sa Omaril sa Ateneo de Zamboanga at security guard kinasuha ng PNP sa DOJ dahil sa reckless imprudence.
1: Good morning.
0: Kampo ni dating Speaker Martin Romualdez hiniling na ibasura ang reklamo sa flood control projects dahil wala umanong credible na testigong naguugnay sa kanya sa mga paratang. At DPWH na diskubre umano ang 10 ghost flood control projects sa Bulacan at Davao Occidental. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today. Iniharap ng Philippine National Police sa Department of Justice ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury laban sa ama ng estudyanteng sangkot sa Omaril sa Ateneo de Zamboanga University at isang security guard ng paaralan. Sinusuri na ng Office of the City Prosecutor sa Zamboanga City ang reklamo. Matapos magsagawa ng investigasyon ng Special Investigation Task Group ng Police Regional Office 3 or Office 9. Again, investigation, Special Investigation Task Group ng Police Regional Office 9. Ayon kay DOJ Undersecretary Ian Normandato, na itala sa investigasyon ng umano'y pananagutan sa ama sa pagpapagamit ng kanyang mga baril sa kanyang anak. Sinita rin ng security guard dahil sa umano'y pagpalya sa seguridad na nagbigay daan upang maipasok ang mga armas sa loob ng campus. Samantala, magpapadala ng subpoena ang mga prosecutor upang bigyan ng pagkakataon na ang mga inireklamo na ilatag ang kanilang panig. Hiniling ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman na ibasura ang reklamo laban sa kanya. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ade Fajardo, wala umanong credible na testigong makapag-uugnay kay Romualdez sa mga alegasyon ng irregularidad sa flood control projects. Iginit ni Fajardo na binawi na ng ilang dating nagbigay ng salaysay ang kanilang mga pahayag, kabilang umano rito si Orly Guteza na tinuring na mahalagang testigo sa alegasyon tungkol sa umano'y paghahatid ng malalaking halaga ng pera kay Romualdez. Dagdag pa ng abogado, hindi rin binanggit ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan ang pangalan ni Romualdez sa kanyang mga pahayag. Dahil dito, nanindigan ang kampo ng dating speaker na walang sapat na batayan ng mga reklamong inihain laban sa kanya. Samantala, kinwestiyon naman ang kampo ni Romualdez ang pahayag na mayroon pang 28 testigo ang ombudsman. Nadiskubre ng Department of Public Works and Highways ang umano'y 10 ghost flood control projects sa Bulacan at Davao Occidental. Inilahad na DPWH Secretary Vince Dizon ang paunang resulta ng investigasyon sa budget hearing ng House Committee on Appropriations nitong Miyerkules. Inilahad ni Dizon ang natuklasan matapos siya tanungin ni SAMA Representative Stephen James Tan tungkol sa mga proyektong hindi umano na ipatayo. Ayon sa kalihim, hindi lamang mga proyektong wala sa aktual na lokasyon ang sinusuri ng DPWH. Sinusuri rin ang kagawaran ng umano'y substandard na mga infrastruktura at ang pagbabayad sa mga kontraktor na hindi umano'y katumbas ng aktual na kumpletong trabaho. Samantala, nakipag-ugnayan na ang DPWH sa NBI, CIDG, COA at DOJ bilang bahagi ng mas malawak na investigasyon. Oras sa buong Pilipinas, 8:02 na ho ng umaga mga kabayan. At yan ho muna ang atin hong mga headlines ngayong araw ho na ito. Ang susunod na programa ay ang programang Legal Vibes with Attorney Will Rivera. Natabayaran ho ninyo ha sa ating pagbabalik. Yung mga katanungan nyo legal, padala nyo na ho. Hello kay Nanay Pines Jackie, kay Juana Laos Lumaino, magandang umaga. Shoutout daw ka rin kaobranay MJ at Riden. Sali na kayo kanong pandesal. Oh, nyaman yung pandesal, ang pumapaling kape, eh. Sige. Babalik po ang The Morning Roundup at ang Legal Vibes with Attorney Will Rivera after the commercial break. 802, time check brought to you by Somix Advance.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes